0: Marona. Ati karono rui to nakai seng ap musuk roni sago te ap bema ro kayang nai. Ngai tajing pula nang se samani eng mani eng ni tanga kai tamu kai nai. Ngamu to kok tong tai beli.
1: Pia pa eng nan se kang se eng yau to nang se se kang sini jotin kok kotor.
0: Kotor. Kunu karono eng ni tanga kai. Eng ni potong ngon ek somai seng nugo para ro kosen. Seng ngui onek somai para ni boro ro kosen se sini sini boro ro. Seng tika ro ro na tanga kai. Onek somai bibin no dik dia sinta kai. Borok ultawan suku, tika rok kakai musuk rok tiyo ba amahai rok ngai ada rok saya yang lima sama yang agi ni juga rok belai ke kana wa tabu kenga kai sing asuk tabu pana
1: amahai rok sing pusuk ri man ka
0: sini borok ngai sing pusuk ri tabu sing jor tikok kana ri man ka ngai jokon sing ampuro tika rok na tanga kai sini parani joto musuk non sing maro rok nai ngai ek ta musuk jodi kat rezak yang ni tanga
1: karzak hang ke
0: karzak hang
1: abu saya pana
0: saya nai bini sago je karzak nai musuk ni sago ngka kai te je rezak ni musuk ni sago bo soloi man ang mani pore hang kai kuno karone ngai tanga hang kai sing bono chikitsa ma khaire nai bono ma bithi ro ma sara nai ang pula to ang saka lokhon bini je symptoms
1: tam ba ke sing bono sini nai
0: a rukna sini nai ang to saka je buku kinara ke sana ada sai me ang nai bus like ke sang nai
1: khoti pena pena
0: khoti pena pena ang nai ke kulum ro butong nai ang ya kung ro ko ke sara kung ta ga ma hai rong no ka kai sing pula nam bini bono khai tai ta mo sing jate tai oni musu ko sola yang nan te sen dana ni je ni nogon khable gechen parani joton joton ni nogon sang pilano sang ring vaccination hono jata ring vaccination mane sang 3 km area radius guru goi sang pila tika mar ro nai ayang 3 km hasal ni sang gana phaite phaite phaite zero o phai chapai nai
1: u je no ayang to bari ma to
0: bari ma
1: bari to ki khai
0: ma marta jo yong jate onno para ta thang yang ma ta ngai am ha ke 3 km ni missing haite haite ngai bini je u je ang jang na ni no sang
1: Paiso paiso nai te.
0: Amake ring vaccination. Ring vaccination. Amake system kai sen tikare ro na da. Pula tika anga. Ge unje unza musung no anga ka chike chama khai na. Sen pula no chike cha khai na anga ka je bini je ka saro no sen hamra na nangai bile da da sai ngi tonga.
1: Hin da mali anga.
0: Hin da mali anga ka sen bono bini je ka saro no sen pula no potassium pa mangna thnai soli ta to ko abitina sen tam khai na. Activity ba za anggo yasi kong ni we sing je khasa we ma ne je
1: dia ko kamani
0: ta kamani am se chen abitina na we sing balti ka chati yo gulu goi ati be ke gulu goi sing binim bukhok na ma suna
1: ta
0: binim bus lai ro go jotona por ati be ke goi ta yakung go sing sui re na
1: yakung ha ke yakung bus suna cha
0: ga amne pore nga ka sing binim ka te ka se biti ta ma je borak sa nai nga elam ne ka se biti jati to nga som jati yo som ha ja abitira na sing abukhok ro ko phule re na nga amung ka bukhok ni thanga nga amne pore nga ka amung ko ta ek ल ट्रीटमेंट से जों बायरे जे चिकित्सा खाय माने ता
1: ngai sing je nugo tong mai khai ma ta
0: yakung ni nga kai sing pila no bini onek somoi bini yakung ka sang nga kai to thampui ba bale thampui ba kha ga aro
1: thampui te bile se ka sang ma ke pa na ba ge
0: thi rop sana ni thi hai ma rok jana ma nga a jaga o thampu thi ro nai thi ga kai na yong klai na yong nai yong nga kai ka sa kutu ro ngai thang onek somoi ngai sing pila mo pula nga yakung ni no nga sing yong tong ka yong no sang ma ba tha ga
1: yong se ka ma ba tha ga na
0: ka sam ra na ni to pore se sing pila yong se ma ba tha yong ni biti tong abiti no sang ra ka nga yong thui thana ka mi pore nga ka sa ma hamra na ja ke sa hamra na ninge sing externally sing je biti man thong mane je molon jatiya potassium pan man dro bibhinno biti rok tong bibhinno jatne biti rok tong ga biti rok na sing ma phul nai ne te ke sing ge systematic treatment chikitsa ma khare nai je mon sing antibiotic khon mane je karon bini bising ni je bini o jiban na sing pathara na nai nga antibiotic biti rok sang secondary bacterial infection rok anek somoy ongi thanga ga yong ko kasar ok tori thanga ga on bacteria virus ni to kono chikitsa kore kintu ta amon phane amon pore virus ni hoite na anek somoy secondary bacterial infection ongi phaiyo bacteria rok ga to chikitsa rok sang amon pore antibiotic anti inflammatory anti allergic je kasar ok do robon mani ga jini bini je kasar yong nong bu thar mani amon biti mar nai ta ga sang am ha kai sang a biti rong ro kha kai amo ha tirik tirik ham nai ham nai bai ham kla ano chapta do ek chapta
1: kisi jara kolak nang nai ta
0: nga musuk ji kon rong ka abar thui rok thang ka ham ka chike chaka nga
1: oppo leng to bo pano treatment khaya nga ta
0: nga musuk kotor ka abar rang go thui ma kon song ka kom kindo ram thang nai ta bo adar sa ya ta ja ta
1: nga aban kai musuni thani bo tai tam tam bemar bhai man
0: tabuk ti wa tin jor go to tebo bemar tong go যে ব্ল্যাক কোয়ার্টার নে কাছে বেমার ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আমো ব্ল্যাক কোয়ার্টার হঙ্গা কাই
1: আবকে বাহাই বেমার আবো
0: अमो बेल